to dam ta'i o yi wa jula o wartira sumai wala ko woni do mako ko rewino Allah ha der nyalle saka besngu manje yam darino wala ko woni do mako amma idza ra'atil muslima dama yawm wa layla ba'da tuhurin 15 yawman yakunu haydan wa idza ra'atid dama aqalla min yawmin ba'da tuhurin ba'da tuhri 15 yawman fa huwa damu fasad tusalli wa tasum wala takdi na'am amma yanoi to bi adama bawo oseni nyalde sappai naido ha oseni denden tan nyalo mare wolari yam wadi nyalo mare ha be jemmare oseni nyalde sappai nai bawo nyalde sappai naido o jodi asa eje didi balle sappo joyi se olori o yi yam wari ni mo fahin bawo balle sappai nai wono yi yam warani mo yamando dum yam hayla on nai yam besu amma to ni o lari yamman bawo nyalde sappai nai o seni ndendenta o bawo o seni bawo nyalde sappai nai do seni ma ko man wadi nyalde sappo joyi ndendenta o lori o lari yam non yottai ko nyalo mare to ber non sali do kadum damu fasad yam nyaw non o julan o suman o yesitinta dum do jodi biya yo hayli do ton siftori en lari no ha kitabul haidi toni bi adama seni hayla ndenta olari sufra au kidra olari hunde sufra ko kidra hunde olari bana iyam man ko dum do voji wadi chocolat bani on kidra ko malli bodo wadi jon bani do rendo olari o waylitita olara dum o senatan onanga o jula o jolinta dum hayla e nonnon o boto o seni bawo nyalle sappo e joyi ndenta o yito bere yam nonnon bawo besngu o yesitinta dum amma e noyto o yi yam no wadi nyalo mare beje mare do kadum hayla on o nangta o yiwa o jula nam amma idarat dam ba'da yawmin aw ba'da yawmaini aw salasa ayyam fa huwa damu nifas fa idarat adamu ba'da yawmaini aw salasa fa huwa damu nifas to ni bi adama o dayno o yayyam bawo man o yiwi o juli bawo dayi balle didi ko balle tati solori o yiwi bo o juli diga o dayno go solori o yiyam do yiyam do yiyam dum besngo wondo ka o rena besngo mako o joda jisne majam dam timma himbe fere do danya yeta yiyam be viya nyaw ko nandi banni fere do wada nyaw ma fere bo godo do danya yiyam ondo famdi ha bandu munno ko bo giza nyamde mun don no famdi wala vitamin ji ha bandu mun do fu do famdi na iyam ko malli bo do takna masin ya da ma do jagga masin on taw do bo do mara wona marta iyam ha bandu mun ko malli bo on tawa yake fere bo yake fere bo iyam mai do tama godo nyama yon bawo dayngo ko yarai hunde gulnde on masalan bawo dayngo to do fu iyam man do tama wada balle didi balle tati fere asa fere goddo yeta iyam to goddo fere bo ndo tawa iyam do rufa on hamudun ha gilol wada ha iyam timma bandu do do se ginikolo en yaketo radio anur jabbe be radio anur daye be jabbugo yaketo jabbe be fu be waran be fistina mon hala majum enen kay ndo lara kiita diina on ha do mai kambe on tammi fistingo mon e ko wadi e to wadi ni do bo non watta amma fikhu nisa ka do fistina mon hakita Allah on ha do mai to kaza be kaza wadi do noy on dina via do mai kanjon wadi do dola en yaha en vidita en mema ngameba en yecca kita Allah do mai na kanjo wadi maddaji mai do nastotira do so on yafa derdaabe julbe foti wodbe fere via yo be do jangina fiku be hoti ya dofta be do jangina dofta be hoti ya fiku so on yafa hunde mai dole sa dum nastotira ngameba no on famira na to do kam dum iyam besngu toni wadi balle didi ko balle tati bi adama o danyi o yiwi o juli bawo balle didi ko balle tati o lori o yiyam do ka inde man besngu damuni fas o joda amma annaqa'u min ad-dami nam al-mutakhallil bayna dima'in nifas ma'nahu an tara yawman daman wa yawman tuhran hadon en sappino diga der sere men salinonde en dino en tammilarugo kongudi modi be doman en larano kongudi modi be naifu domai en noito bi adama do jillindiri ol nyande fere oro yia iyam nyande fere bo oro yia senue ene bo besnido do bono kiita mai doma noy kiita alla domako en do lara al ahnaf
imam abu hanifa o vi do me kanko annaqa'u al mutakhallilu bayna dima'in nifasi yu'tabaru nifasan imam abu hanifa derdirabe julbe badite radio an-nur derdirabe rewbe badite radio an-nur fame dina mudon wonon derdirabe worbe fame dina mon gawon famtina rewbe mudon nam imam abu hanifa o viata yoto nini debbo don besnido o besni se hande o lara iyam jango bo o do seni fabi jango bo o do be iyam fabiti jango bo o do seni o do do kanoy kita mako Imam Abu Hanifa o vi nyalde maydo pat dum nyalde besungu o joda o julata o sumata o nanta nyalde je o do seni tata o yiwa tata o jula be nyalde je o do be yi amay fu o do jodi o besnido ya ka fere besni be yan hande yam no jango yam wala Imam Abu Hanifa o viata nyalde je yam don be yam wala do pat nyalde maydo dum nyalde be sungu toni o sikay nyalde sappay nay ko danyiri toni o sikay nyalde sappay nay ko o danyiri to yi yam hande o yi seniye jango o yi yam hande o yi seniye jango inde mako besnido o joda taw yi wata o jula do imam abu hanifa on vinon en tokira derdirabe julbe ngam ha en famta ngam kita allah woni do men to en de itay en famti do la haya fi din semtende wala hadina en denden ta nabi sallallahu alaihi wasallam yechinen miimani la yata'allamani almustahi walmutakabbir semto be maunitido andata ko en badite radio an-nur en badite aljami'u fi fiqhin nisa dergrabe julbe badite fiqhun nisa hayn fa madina men ngama en tena na en lari kongol imam abu hanifa ko vi eni den lara kongol Imam Ahmad ibn Hanbali kambe woni a imma Hanabila kambe boko bevi annaqa'u almutakhallil bayna dima'in nifasi yu'tabaru tuhran subhanallah o yahi aksu o yago direct o ma vi daneju o ma vi baleju ko en famata tata fulful de salora volo Allah ya fu en Allah famnu en to en famay bo min do rena yami modon hado darsere do bizzat hado darsere do min do herdina yami derdirabe masinta warana mi din heba min bedda famtingo badima fulfulde ya ke fere min famtinay boddum ya ke fere bo min do famtina badima ya ke fere arabiya don himbe famay boddum ya ke fere bo do fama min do rena yami mon radio an-nur do rena yami mon hado darseje modon fiqhun nisado radio an-nur rena yami mon hado mai na Be uslub joni di min famtini ramon on vindina min inshallah min do taskiti do mai bi iznillah Imam Ahmad ibn Hanbal go Hanabila do kambe bo be vidume seniwe jedo jillindiribe I am hay ne besngudo to bi adama besnido hande o yia seniwe jango bo o yia hayla do kambe bo be vi yande be o yia besngu be vi o toni o yi I am hande o besnido jango to o yayyam do bo o yiwa o jula o suma o huwa ko huwa ta fu fabi jango bo to o yi iam o nanta fabi ti jango bo to o yayidam o yiwa o jula en fama bo dum derirabe julbe imam a imma al hanabila be vidume annaqa'u al mutakhallil bayna dima'in nifasi yu'tabaru tuhran annaqa nyalde je bi adama yi atako iam Hander jisnde je oro jodi jisnde besnguma ko der nyalde sappa en naydo ko danyiri do to ni ni nyalde don o yi ay iam nyalde may o yi oro seni do nyalde may do Hanabila kam be vi bi adama yi wa jula wada ko watta to jango yi iam o nanta to fabi jango yi ay iam o yi wa o jula en do ya Allah wala men do ya no dum sadiri Hanabila kam be sanni sedda en do yadum sadi Allah alam Imam Shafi'i abo en do lara ko rovia a imma Shafi'i kambe bo be vi annaqa'u idha kana 15 yawman fasa'idan fa huwa tuhurun Imam Shafi'i modi be Shafi'i ko en kambe bo ko be vi hado man kambe bo be viata toni ni nyalde senue
be hayla do jillini senu be besungu do jillindira hande o yia iyam jango bo o yia senu do to nyalde wadi noy to bawo nyalde sappo e joy ha buri kam do kado lata dum senu on amma to lati diga sikay nyalde sappo e joy do do kam latan dume to latan dum maba da tuhri do ka latan dum nifas kanko ka o vitoni bi adama seni a iyam je o daingol ko nyalde didi ko nyalde tati ko nyalde joy o seni o yiwi o juli ko ba wa saweje didi fahinta hander o don der jisnde nyalde sapainaido jodi asaeje didi o yaino iyam sam se iyam lori waranimo iyam mando kanko kam iyam mai bona warini mo iyam direct de to warno iyam direct kayen vino haila amma jada kase warani mo hande iyam don jango bo iyam wala hande bo iyam don jango bo iyam wala do kam imam shafi'i vitoni buri seni yo mako burno nyalde sappo e joy wali nyalde sappo e joy ha beddi ono fuddi yigo nyalde iyam don nyalde iyam wala do kam o dumeju o senido ko nyalde iyam don mando o do jula o yiwo jula tan taw yesitinado dum nyawon do kawlara nyawndobe amma to ni lati kabla nyalle sappo joy nyalle sappo joy sikai bi adama o dani buray ko asawere yambe suma ko timmi o yiwi o juli bawo asawere fahin solore o yi yam goddam wari te yam mai wari bu hande yam don jango yam wala hande yam don jango yam wala do ka imam shafi'i bo viyo do do kalatan dum nifas den kalatan besngu amma to buri ni asayeje didi latata besngu latan seni to ga en asayeje didi do bo latan dum besngu alla famnu en hado man en yi imam shafi'i bo no beddir sadu go fahin yami famu warti biya gablinkeje be badinkeje ni afamata ko derdira o jullo sinato de itima sin ta famata ko be di vigo en fudita ko imam shafi'i do vi heba derdirabe famta boddum imam shafi'i vitoni bi adama seni ha iyam besngu roka en don hander to nyalde sapaye nay ko bo buri nyalde sapaye nay en don hander kerol nyande goddo dani ha yotti nyalde sapaye jeego mana mai le bididi kalkal hada ngo bi adama to sali mai kam modi be pat luray ha do yal bawo nyalde sapaye jeego kam na dum besngu kanjuka moji be lura iton ama ga en maidon moji be lura do imam shafi be vinoi toni bi adama seni ha besngu ba wo seni do o joni nyalde sappo e joy o do jula ha yesu sappo e joy mai se o lori o yi iam warani mo hande lo jango wala fabi jango don fabiti jango wala do kanoi kitaman o viata mo yutabaru tuhurun o don der seni hander nyalde je o yata yam no nyalde man no nyalde seni o yi wan o jula nyalde je o yi yam bo nanta amma to lati gabla mai to lati diga nyalde sappo e joy do wadai ba wo sendo buray asawere balle joy ko nandi won o yi yam do kan den kam yam man kam wa ma bada wuturun wa innaka 15 yawman fal kullu nifas to ni ngakki nyalde sappo e joy do do ka dum latan dum nifas dum besngu lollu dibe shafi en ko en kam tan besngu idan wayu fo gaulu hanifa go je buri hoitan go derirabe julbe rewbe kam allahu aalam je burata hoitan go be kam kongol hanafi en ko en do kongol mai buri hoitugo ngam nyande fere to bi adama nyami masalan wondo ya daibe fulorobe en do andi ko daibe nyamata be viayo wanna be ko ndiyam kusel duddum be yara ndiyam nde be yara ndiyam kusel duddum ko be yara gari duddum pat atawayo yam do rufa law lawgel sendira be besngu nde be nyamata be do jodi yakka yakke non non